Yeah, seriously, something is wrong with our lines. Ubani ha wana le mohalo ke nang ka jeng lena ne mpa fela he. Ke tsepa ka be ke tantong le ngwe tlebelukile. Ya mapilta batena tsa mihala. Ha ke rut engwe ke nang ka monana. O tiki impilo ya go ke ras sirayelo tsa ka kwana ka Springs. Tlebe rena le yana ka be ke tlang di interview.

0: Yes, yes. Ke le ka kankena le kankena mbe fela ha ona le tele kopanang. Yes, nam rene ka ba wa mpona na. Eish. Ya ke mantsa bi manana ke botlo bo kopanang le bona matsatsing ana na go nyengata. Mbe fela ha ona ntata masolo ntana le gona ntsa re beile lihlo. Ho ba ne ka nnete le ka ga ka kwana ka ga ipata ntse a re shebile ya wa re bona ka nnete. E re ko fetse pedi tsa o qetela jo le re tsebe ho tswa so. Ke tla o fa King BG atama le Big Voice ba re never give up.
1: Yeah man, this is Big Man.

Momamedi wa le kwa re sepa hore o ile wa ba le nako e monate ho ba le rona ho tloa ka hora ya leshome le metso e mmedi. Ha letsatsi le ne le qala re ne re bula le yona beke. Mme ha o ka wa sheba nako hona o ile tsena ke metsotso e leshome le metso e mehlano ho ya ho beng ya boraro. Re sentse re itukisetsa ho tswa ka setidiong ka mona hobane ha o ka wa re wa sheba. Le role le se le re kwaetse dihlogo tsenana ha re sa bonahala le rona hana re tla hokae. Le tsona dipotomane di se di itse raa ka morao ka mo. Empa fela ha hona taba ke leeto le re le tsamaileng na le wena. Re tshepa go ile wa natefela ke dihora tsena tse tharo tse re bileng le wena ka mona ka studiong ha mmoho sa re ntse re o fa reggae. Haholo ya mona Afrika re ya ka ratswa ka jeno ya sa re ntse re le hae mona ho bontsha hore na re na le bokgoni bo bokana kang be bang re ka o fepa wa gola. Ka yona tsela yone se ntse re le boa yona tlatla masolo. Yena o ramasedi ka o re fa monyetla le go baballa. Go tloa dibekeng tsena tse sa re ntse re le siyo ka kwano ka tsona ka kwano ka mona. Re re ntate re ntse re o leboa ha e le mona o dula ba le gona o tswele o keneng ma bona o fitlhelela ha jwale tjena. O nne o be le gona hape hape ha e ba re tla boela re tswa. Ka mokgwa o tshwanang le bona ba mamedi ba le kwa FM ntate o be le bona. Le manane ohle a tlang go latela o nne o be le bona morena. Re ikopela ka mokgwa wa tsela yone re kopa maatla ntate le bona bohlale. Go le ka beke e tlang o nne o be le gona re ntse re tla bona ka kwano ka setidiong ka mona re tlotla re fa. Bana ba hao mmino wa reggae e bang batho ba o rata. Re boele hape hape re leboe bo mamedi ba le kwa FM. Ha e le mona ba ntse ba re mametse. Bona ba mamedi ba hlwahlwa ba sekeng ba beya meja fatshe ba dula ba ntse ba na le rona ba mametse diyalemoya tsa bona go ya kwana le kwana. Re ntse re re le lona ra le leboa. Ha e le mona lebile le rona go tloa mana re ne re kena re ne re nka ditapo. Bo morena Calvin King. Yes. Re re le yena ntate banda ra moleboa ha e le mona ntse re buletse menyako re ne re tle ka kwana ka setidiong. Re tlo lefa ona mmino ona e ba re ntse re lefa ona. Le mmino wa reggae e ba letsatsi le monate mananeng ohle a tlang go latela a le kwa FM ke sona segoti kapo sona sepapi sa mosotho se tswagana tsela yona enong.

dula ke tswile hara mohato diphagana le bua le le bomang ha bua maiwa botato batho ga makala ke phaswana e mokaka e o fetse moala e o gaotse ba disa ba bona ba ntse ba lla ke bua ka yena thulane le thapi ke re ba tlankana le disa sa mannete di gomo di tlwelle go ja mabele ha re yong kwa ke yena original makatul sona so go tika go sona se pati sa motho ena mo tlankana wa go pola le go tloja le ntse le bo bakeng tse ke ga re yong kwa

kasi point shavile le mme sabalele modimo a mo boloke ke mme motswadi amen ke kena thapelong le bana ba ka ke sa lebale batlholohadi le dikgutsana Jehova a lo bapa le bona ibodia wa haphakathi ke ya thapelong le wena meipa ke kena le lelapa la ka le lelapa la gamonune nna ke masesi JYM Jerusalema ke ya moya ntate molotse lekodilo leo tle di ntsamaisa gateane thuteng tse tšheleng assemblyftor gobanyiwe fana le mpa ke kena le wena le mafamily thapelong triple m ka tshepiso feitwane kgotso gatalakatsi ke tla busetsa mo jehova obane melemo yotlhe ya gae e dutse go rona nobofa extension 15 ganna jwalo bana ba gago bae ka taba tsa molao e be joko e bobebe e sikarwang ka sebete ke ya le wena thapelong le ba lelapa laka o re ne o thabela tse o di ratang kao fela thato ya o phethe bana ba gago ba kgethe ke mme mamotaung ee aman ee sefela seo se dutse pelong le maikutlong aka mmamotswaledi ga go motswalle ya fetang jesu ke kena dithapelong le bana ba ka le famili ya ka yotlhe le kereke mo moya wa ka o phelang teng ntate modimo a re bolote botlhe goba o re ratile pele o re ratile pele o re fa bophelo ka gona re sa moleboa mampoi ka foutso ntate moluti founu e tlo tima a rena motlakase ke mamela radio ka yona empa go tlaloka ke a thapelong le batho botlhe ke nkgono mamodie motaung from orangevine ntate morutse sefela seo ke gopola mme wa ka a moya wa gae o robale ka kgotso ke matsbin mamoreromore a re o rapela le rona matokelo a re o rapela

0: na le bona thate le go modimo ba thuse ba tswelle ge di tsila ditwasele ntho tse ngata le majwala di ba tloele ga o kena thateng o kena le bana ba ka ke kgolomontsweni ke rapela thate mogotsitlhe ke neela gapape ka botšha o se modimo a romaneele ke yena fela ka go tlolelang ka lebitso la morena jesu ke ya aledi
1: ke kena thapelong le lelapa la moruti mafokwane a moya wa moruti mafokwane o phomole ka kgotlo le godimo le lokile mo botlerelo phomola teng banyeweka banebeng baka ntate moloti ke ya thapelong le masika otlhe a ka ke masbini ke kena thapelong le bana ba ka ke lakaletsa le setlogolo sa ka reabetso a tlabeng a gola ka laboraro mputse mokwaledi ka refeng kgotlo mo mamedi a re ye thapelong

ore ke le laletsa mahlwa ka dithabeng mo thuso ya ka e tla tswang teng babaledi wa maphelo ha o ntse o e fa ba bang le nna hle o tle o nkgopole konyana e ka re ho bua ngwana ya sokotseng dilemolemo a hloka basari ya ho ya sekolong le dutseng leleme la hae e tle re ha o e fa ba bang le nna hle konyana o tle o nkgopole ka re ho bua botho ya robetseng kare ho kopanong hospitala e ka re ho bua motho ya robetseng kare ho sebokeng hospitala e ka re ho bua motho ya robetseng kare ho ditliniki kapo kare ho bopolane a re mabaleng wa maphelo ke koka motho ya nkenyang kare ho letsa hore le nna ke tla ke thola pholo bisonyane tsatsi e ka re ho ntate ya ketang ho furalla lelapa la hae le bakati obane kgotsa yo ka ro lelapa ba tsamayang teng le felleng abiramira tho

mamaledi wa maphelo khale re tshwenye ya hobe ke pabo e re tshwereng na ha o bona lefulera re ka le hlola jwang le rona ha o entse o sita ba bang o se re fete le rona.

rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

bari e boholo ba hao bona mera o ntlo di mo le parte ala era fela to te tabo a mi mo mo holo mo di mo kati ka go tsene di ka plan ka go di tsi ni ka go wa ai man na mari di ka le go ka tsam sala ka go tsene ka go wa e ke ka le go ba ni ba go di tsulo ena mamurelo mo re ka fana di pa bonjele mama tela ka go ka ke

Tankinvele dumela hle dumela hle mkhono wa ka ntate moloti ke kena le bana ba strateng le lelapa la ka tshebeletsong ke mamang

we thotse are bale moho from 13 o tsaisa kae Jehova nao kante bala ka mehlana o tampatela patlo sa hao buisa kae moya wa ka o tla ipelaetsa o isa kae pelo ya ka e tla besaneng o ithokofatsa sera sa ka se tla besaneng go mphahamela Jehova modimo wa ka tadima o nkutlwe o edise matlho wa ka gore ke tle ke seke ka robala boroko badifu mme sera sa ka Sike sare ke mohlotse le hore ho thekesela haka ho seke ha thabisa

lo ya acá, yo lo ya hago. Hay que echar mi sed, yo lo ya acá. Que está rurisa ya jofa, caravaca. Mute, mute. Anche te tamo. Mudimo tiena palo ya dentro. Hai sono lo pato kuena. E lo kena di pelunse batang e di tuki se kalarato. E lo kena mo khotso di ntio tenye a e khotso e tile nya jeso. E piti san kuto. Tuka kreste mrena wa. O tla mpatela sefahleho sa hao buisa kae konyana bao e leng dira ho nna ba se ke ba thaba ka lebitso la o tla mpatela fahleho sa hao buisa kae ka lebaka la bana bao o nkadimileng bona ba hlotshwang ke dithetefatsi morena o tla mpatela fahleho sa hao buisa kae ka lebaka la motse o ke dulang ho ona jalo ka mme a nna ke fetileng setsheisa sa bomme pedinna ka lebaka la o hloka pelei o tla mpatela fahleho sa hao ho isa kae konyana ka lebitso la ka makgotla a dula konyana ka lebitso la ka tafola di a teka o tla mpatela fahleho sa hao ho isa kae mamalani wa maphelo hoseng ha letsatsi ho bua motho ya rapelang ya kguba mang mehlale matsatsi a phamisa boole le bophara ba lebiso la hao le ajotse bolomong wa hae mabaledi o tla mpatela fahleho sa hao buisa kae ke tla tseba neneng gore ke tlamehile o bua mantswe a reng dira ke di sheba matsong

ka lebaka la letsoho la motho. Re ne re bina mmina thoko, re re tshato ya hao e phethehe, bana ba hao ba kgethe, empa o senya letsatsi, se ipatele, se re patele fahlao sa hao. Morena, dula le rona, re o hloka. Ka hare ho malapa a rona. Fahlao sa hao ha se rene. Mesebetsi ya matsoho. Sedi la hao le sekebe la re feta la ba la re furalla. Se ipate hle mabaledi wa maphelo phateng tse tjhesang. Re hloka fahlao sa hao. Ka rotoronko tse lefifi mabaledi wa maphelo, re hloka boteng ba hao. Ka hare ho malapa ao re kadimileng ona, Kreste, re hloka sefahleho sa hao. Ka hare ho dikereke, o seke wa re patela fahleho sa hao. Ka Kreste Morena wa rona, ka Kreste Morena manyalong a rona, ha fahleho sa hao se bile seteng, se le teng. Mererong yohle e metle e re nang le yona bakeng sa hao, fahleho sa hao ha se dule se le teng. Ka Kreste Morena wa rona ya mphang dijo, ka Kreste Morena wa rona ya mphang diaparo, ka Kreste Morena wa rona ya re hauhelang, ka Kreste Morena wa rona ya re fang kgotso. Fahlao sa hao se dumelo le rona.

Ntate Molotsi, ke lebohetse molaetsa o seng le dikgothatso tse matla morana wa kgotso re bolokele wena. A o ekeletse ho feta moo ke mme Mamotaung ka Polokong o sa tlampaballa le bophelong bona. Mme ke tla hlola ka mehla ka tlung ya Morena. Moruti wa strata o tlampatela fahla sa ho fihlela neng Morena bapale nna Morena. Amen. Biokasi Mzangwa Tshepiso Feiswane. Tuma tanka morao ye e kare e re ke bitse ka thabo mang da te moru ke khosa go tshe ke go pale le tshwe ba ga le ke salome ke

0: mamela lo ka khotso
1: ba ba ntate mo se tsama ya ke ke maloko ba ba ntate
0: o tlo ba ntse ke ga o yo wa tseba
1: ntate mo le tsika wa pela ke o manela wa tseba ha o tena
0: eh
1: be ke manedi la tlo bitsa bo mafuta bo tsa bo mang na le ba ke manedi mangwele ka ho fanta ke mo
0: mangwele ana ma
1: mangwele ntate mo le jan ke manedi
0: ke lo bidong khona maloko ga o
1: bua thank you ntate ke go rata le ba manedi ka ho fela
0: Oh, Barana. Bye, yo.

0: haise ka nna. That's what he says. So we now about to create the rules so re no o ta bua le modimo and then how am we la morena Jesus Joang. Joang. Ba Roma chapter 10 king 10 verse 9
1: Jesus.
0: Yeah ko am we la morena Jesus e ba le bishop go tlo gona e reng Romans chapter 10 verse 9 re hloka ho pulos re buile hore ha re puloswe sebeng sebo dula le teng Jesu o qetile taba sebe sebe ha sana matla we had the nature ya sebe but Jesu o re hloletse sebeng ka mantsu ya mang o re hloletse hore ha re mogetha sebe ha na matla ho di marona le ha ntsa le teng mara ha sana matla
1: ke nngwe di bale ka mogokona ba Roma chapter 10 verse 9 e ka re ha o bolela ka molomo wa hao wan Jesu ke morena mme o dumela pelo nya hao bobane modimo o motsusitse bafung o tla bolokela
0: re hloka ho bolokela re bolokela kae re bolokela for the afterlife hey bolokela ho hlokeha ke the afterlife come on a ke ha o le ka tlunya ho bolokela o hloka bolokela engwe hape ha o dutse ka ga koloi ya gago ebile nako ngwe ga o tshwere le sethunya sa gago ga ke go fila gore o bolokeile and-e nnete ko gore ga wa boloke ena a ke re ga o tshwere sethunya sa gago o fila gore se o protected
1: temporary safety
0: but bottom line bish ga o le mmeleng o ka mo la botsotsi ba ka tlhaga a ke go na le ntho o e tshepile
1: ka sethunya yes
0: yes ga o kgetse mamati ya gago ntlong ya gago a ke go bolokeile ga wa boloke ena
1: bolokile
0: o bolokile la o ka tla eng ka ntle ha itlo wetsa next na o bolokeho eo ha e bui le ntlo ya hao di battle tsa hao ha e bui le sithunya sa hao ha e bui le security ya mosebetsi o wetsa ntshelete ka ona e bua ka polokeho ya moya wa hao moya wa hao ha ne bua ka polokeho ya ona jole ne re ka agiwa ra what do you mean ke tla boloke ha ke dumela Jesu I mean ke bolokehile mos a ke ke tsama safe ke na le security ke na le bodyguards ke bolokehile you understand ke ntse re khona ngo dietsa in this life but that polokeho ha e bui le ntweo e bua le eng e bua le neo ya modimo ya bophelo bo sa feleng hore o fumana neo yena ya bophelo bo sa feleng ka Kriste morena kiena the qualification kiena the source kiena the life giver kiena the security kiena ha ona umong ha yo umong ene jale hore yena a gone hola ka ha re wena o tshwantse o ye kerekeng o tshwantse lo kopana le baina ba bang ba tshwanang le wena le bine dithogiso le bine dipina tse babatsang lo totlisa modimo
1: yes
0: moho le bua dipesa le moho le bua le ntswe la modimo moho le ruta ne le ntswe la modimo moho le etse se profeto moho o monga se hlalose le moho
1: ke se that again
0: wena o nana gore ntho e ke taba ya hao a se taba hao
1: o na le monopoly over it
0: a se wena e tshwereng a tshwara ko wena na le mga yona e controla ke moyo halla utlo reng a ga ke le sile le bang a re ke le sia le moyo halla ke yena a tla le ruta a re seng a tla o ruta a tla le plural
1: tla le ruta
0: bibili bua mantswana e re do not despise the gathering of believers wena wa e despise
1: o
0: ska nyatsa kopanelo ya bahalaledi wena wa e nyatsa ka o dula o le one ha e jwalo re a o hloka ntho tseo ntse o di beya tseo re ke mabaka se mabaka ke di-excuse re tla ya jang kerekeng if baruti e le bona ba reipang ngwaneso o go kae wena o rapelela moruti oo ga se ka reipa a gona jale tenana mostan bona batho ba bantsi ba ga ke ba zalwane ke bona matao a magolo o go kae o ba rapelela
1: batswe botaweng bone
0: o go kae o go kae

0: Okay, yung arife lang yan, di ba nga ako pedula? Si Emo sa hao, kena, yung buka may lang kaya na, panulo pa FM 91.0. Yaw di medisan ten, hoche, may kabangulo na ten, kita sila ka jenu, so ten sa site, so muji mwa sen ten, baging saka, luwe na kakitabi kutu nyaka lakaro, so na kyo sintabi, kita bisa musuyo sito lako nguwe na ten, harbe moho, so renyan yako na yale, shumele mitwe kabang emedi, imba pidi he, kia kai kapo kai, hai sikro la temilebe mula wana ka, tiba ka nite tapelo, iye za dintodi, iye za la tapelo, mila mama, ti tapelo, iye za dintodze, sa kona hale, indi kona hale, jole he, sina sibaka, kisa mwamele mwote, mo a leng gona tentle gore fela mo o leng tentle o go bulela le nana ne hola ka jeno ka thapelo go tlhoka ba mamedi ba babedi ba bararo ba re ga se nthabi ge kena le wena ge mo yeme ge bula le nana ne ho ka thapelo le kwa gotso
1: le ka se nthabi
0: ge tele kae ge tele kae ga tola ka
1: ke teng ke le go kopa le bo ntla teng di
0: e ya my queen
1: ka le ditola mo dana Jesu Kristo na sa re thamo di loka ga le bo le teng ka go tsa le di pele tshipi tsa rona go ka po go ka tla ga yo ba le di o tsa nena ra le bo ta ya le lokola di ba re tsa no le le teng go di ri ba ile na kwala di tsa le mo tsa ke sa Daniel o mo di ma ile ga mo tsa le tsuru ba ra Israel ba se ke jo ho tsa le tola o le na le na ka le tola jo ho tsa le tola tsa bolu Diri nwa ka rile bua tholo ntate bo se nwa o le bo wanta se witse le ntshela ao ba ri di ka ho nna ba ri di ka le nna ke ka o araba mo di nwa ka ke tla ko thepa yo wa so wonderful thepa ye jo ho fa di tela sa ho di phame ntate di tela sa ho di highway mo di nwa ka ra o le bo wa go pa pa ko ka ka ha nyo ba ni yo tsanela di tsela matlala mo rena le se mo di nwa ka le seng tsapela bana ba ho ba tsantsana ga itsitse di mo di mo ka ba ho polo mo ba itsitse di di tse di di tsela matlala mo rena ke tso ke rapela la ba tsasa le le tsoka wena di di tsela matlala mo rena ke tso ke rapela station ka le kwa SM ka di tsola mo rena ke tso ke rapela CEO ya rona ntate la pala ke mo patsa madinga mata mo rena ke tso ke mo patsa mo ga ka mona ke mo sona lo fa ka di tlo no ma tini e di mo sona lo fa ka o ke le le ke di tlo le ma tla mo rena ke tso ke ba pala le ba ruti do senta ke ba le kwa SM ka di tso la mo rena ke tso di president ka tele mala pa bona le bona ke ba rapella ke ba sona lo fa ka di tso la mo rena ke tso ke ba sona lo fa ka o ke le le ke mo di nwa ka ba di tso ba senate ba tsang ke sa bola mo yen ka tele le ntse la hao ba tsamaya ke ka mo hau le le ra tola hao go bana mo hau wa hao ke tswe tsa ntse ke tsa o le bo wa tsa hao pa di di mo a de tele ke o le bo wa di mo a de tele mo di mo ka lo se mo di mo a rona ka ka go tshepa le tsika la rona matla rona di di mo ka ra o bo ka fara le tsentse le la tsile mo bua go na o tsintari re tsantsa go tlokela mo mo ka tsena lo rona ntse ke tsika la tsetello ke ba tella le ntse ba hau ntse ke tsitsa le ntse ba hau ntse ke tsela tsola bala khutela wena le tsai ka mosebetsi ke a rapela ntate ma talente le ntse la o tsola go ba di go tsa tsatsane di di tsela ma tla mo rena Jesu para le tsentse le mo se mo ba tsela bo o tsentse
0: ke le bo ga tola ka modimo ke eo.
2: Call Hi-Fi Specialists, your RMI approved security service and repair vehicle fitment center. The place you can't afford to miss. Stay tuned with the beat and the bass from sound upgrades, radios and touchscreen displays. Don't let your car ghost you. Our cutting edge vehicle security systems will leave any thief disappointed. We also provide top-notch auto electrical services and 4x4 accessories, just to name a few. Stay refreshed on every journey with our expert aircon assessments and repairs. Visit us at 2nd Scotland Road, Vereeniging, or call 016-455-5555. Car Hi-Fi Specialist. Technology for the future.
3: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.
4: Ilushumele metsi robedi metsi tso hle re faletse jwalo hora ya gona ya lushume mo ge mo gahlelong wa pele wala ha lona le monati letla ngwana hangwe fela bekeng la tso seletso ya moya bona ke motlhahle ke ntse ke nka ba mamedi hle tlo nka fela ba babedi hona jwale tsena be lo re ba batla jwalo ho kena ba go senthabi ga kena hle le gona re batla ho kena ka thapelo re bule lenaneho ba ne modimo itse ka nnete thong engwe lengwe ge yetsanga re mo meme jwale he le lana ne ho ikhilebe ya ho modimo le tsamaiso ke modimo e be yena ya kenang ka gare lona ebe yena ya nkang taolo ebe yena ya re etellang pele ke ga mo hloka yo itse ge mo meme mererong ya gona yohle ge batla abeteng ka gare ho tsoseletso ya moya 0614009894 WhatsApp voice note ka romela 0785859531.
5: Tung lantate lela mora lela moya o halalelang ntate ke le bua bophelo ba bana ta ba sakang ba le bona misia impa ke le bua ntate go bana ha se ka bohlale ba ka mutimo ka matlalo bo holo ba ha ba o ke le bone le tsatsila ka jeno misia ke mmemo wa bophelo ka mona ka Everton ha ke a ya ke hlekeng impa baruti ba ka hanta tempo bole ke tlo ba le bona ka moya ke a le bona ma bophelo
4: me ma bophelo ke a le bona hle a di bampolokela wena moho le ba le lapala hao la o sa khona finyella jolo ka tshibeletso hle kgetla bana le wena kgetla bana le wena
5: bo bo
4: ke ga re ka Peter una le mamedi wa qetele ke batla fela ho monka lena ya labalabela ngo tsho ho kena ka thapelo ka kwana
6: se bodi so moeng go tsong o dune di tsakeng go nole se ha le botswa ge le bo mo ga o di mo go ba baletse ke kopa ho rapela ntata ngwana go le ho di mo le bitso la ho le khetho o tle mo so ho thatwe ha o itse le fatseng ga le ka itse le go di mo ka tseka ke go be ba kona ba tla tsile le leng go tshwara le melato ya rona jo le ka o tshwara la ba tsitela skarisi sa mele kongolane le bo mo ke bona so kwa le makala ga jalo ka ho sa phela amen ka Kriste mo gana ke a lebo
4: ke a lebo ha ngona blessing bona ke motle mashima mabedi le motso le monhle metsotso ke faletse hora ya gona ya lo shume ke a lebo hle ba mamedi bohle ba kenenga ho tla bula le nana ne ho la tsoseletso ya moya ka thapelo sena he se mfa hore ke nka tsola pele bona ke motle e re ke lebo hle ho the samest boy ke modise mo le bishop hlongwane hle ka le nana ho le matla la inga simro the glory ha se le bana lona jwa go nyane ya bo super fletse go na ya le shume ba tobetse ape ba khutla baking e tlang o kopane le bona ha ile nna le wena re mmogo to gengena ya gona ya le shume ho se re nyane ya gona ya le shume le metsi medi ke tsoseletso ya moya khodi re leng ho yona ile nyona ya bohlano selimo sa 2026 e hlalefa matsatsi a maka ya se a le shume le metsi e ka banga e supileng o tswile hantle mo leng teng na ana o hantle na ke bona ntse ke tla ka kwano ke le tseleng batho ba batle ba bere di aparo tsa bona tsa kereke ba batle ba kerekeng ba logogisa ba lo phamisa modimo mme he re ke ho bohlehle ba neng ba pata maobane ore bona ba tla pata tsa tsela ka jeno tse bang ho modimo o ha o finyana le ba dipelo di robeileng o ha o finyana le ba dipelo di hlileng bohloko tshidise hang ka ho bona ke motle ha le go imetsene re go tsebisa gore na le wena o ya go nyane ya gona ya lo shimele metse medi re tlo tla re tsa matsamaisana jwang ke di finding tho tseo ka di fumana ka kwano tsa tsela ka jeno ka ha go tsoseletso ya moya ha metsotsi le mashume a mararo ka mora hora ene ya rona ya leshume re tlotla re ya lentsweng. le ntse ke bophelo re a le hloka kere obane ke a tseye motlo ga se interview ke a kgona go finyelela kerekeng ka tlasa mabaka itseng se ka mema bophelo ka mona sa bule ga se interview ke a finyelela empa he ke teng ka ga tsoseletso ya moya mme re tla o tlisetsa tsoseletso ya moya ka lapeng e motle ga se interview ke mosebetsing ga ke a kgona tlhoko ke finyelele mabaka a mangata empa he ga o tlisisa kere mme re tla go fa mmino o monate wa sedumedi go tlotla go fa jalo le lentswe go tlotla go fa jalo le motivation bone ke go tlametse le mashomo a mararo he re tla be re kena lentsweng la ka tshile tsa bonnete ba gore ga o fetwe tlhono wa tumetse bebele ya gago ebe gaufinyana le wena notepad ya gago pen ya gago o dibe gaufinyana le wena ka mora gora ka mora ditaba tsa gora ya lesomele motse le mong re tlabe re le mokgatlhelong wa bobedi wa tsoseletso ya moya mono he ke tlo fa dipina tse ka banga tse tharo tse latelelanang o tsa bonnete ba gore mo o leng teng wa bona keng wa futhumala o ba gantle bana sepio ko re ka nnete re tsoseletse motho ya ka gare mme ga metsotso e le mašome a mabedi le metso e metlhano ka morago ra eno ya gona ya lesomele motse o le mong ke tlabe re kena jalo mantsweng a tsoseletso motivation wa gona wa kajeno mantswe a mabedi a magago felatlhe a go tlatsa ka maatla nkere a go kgothatsa a go phagamisa moyeng a go godisa tshepo e ba motlho mong e ne se e latlhegile mme ga metsotso e le e ka banga e mašome a mararo pele go gora e le mašome a mararo le metso e metlhano pele go gora ya lesome le metso e mmedi ke tlabe ko fa go new artist ya rona ke tlabe ko fa pina e le nngwe fela ya artist ya rona e legoreng e ntseng e tla ka kwano ka gotlwa tharong ya lekwa mme metsotso le mašome a mabedi ga re lebilogeng ya rona ya lesome le metso e mmedi ke tlabe ke o fa dipina tse ka banga tse pedi tsa molaetsa o le mong o tshwanang empa e binwa ke dibine tse fapakaneng mme mone ke be ko fa sebaka le motsotso wa gore wena mo leng teng o le momamedi e motle wa tshebeletso ya leko FM 91.0 o kgethe e leng go tseno tse pedi se ke tla o tsipela tsone ganyenyananyana fela gorena o batla ga metsotso le metlhano pele go gora ya lesomele metso mmedi ga ke kwala tsoseletso ya moya ebe o tla batla ke kwale jalo ka pina e feng ke ka tsele le goreng nna le wena he re tlo o tsamaisana ka yona buisa gore nyane ya rona ya lesome le metso e ka banye emedi ke a dumedisa tlhe gotlhe mo e bangwe leng gona teng ga ba ke gora bulelang sa o sa le moya lenaneo ke la tsoseletso ya moya la o senthabi nthabiseng a mosue sethole mme o ka streama life go www.lekwafm.co.za ka facebook ya fumana ka mane ke nthabiseng mosue sethole mme le ka lekwafm re teng ka mane lekwafm page ke lekwafm 91.0 ga metsotso le emejena e le mašome a mabedi le metso e metlhano re faletse ra ya rona ya lesome ke tlo fa pina e monate e tlotlang ka yona re yang lentsweng la kajeno e tlang ka universal catechism ba re fela ke na le modisa.

0: ke tla be ke tloka eng ke bitsang Jehova modimo o philanga ba re be hantle nako nye e dumeletse ile gore nna le wena re mathele ka mane ka lentswe go tlo gona lentswe la ka jeno le reng ha le bua le nna le wena lentswe le reng ba le seo re se hlokang ke lentswe seo re se hlokang ke lentswe lentswe la modimo le a re phidisa lentswe la modimo le a re fodisa lentswe la modimo le a re aha lentswe la modimo le a re matlafatsa le a re kgothatsa hey le re khutlisetsa tshepo le re fa matla a matsha ke lentswe la modimo lewa mme lentswe la ka jeno mamedi wa ka e motle mo leng hona teng ke tlo le fumana ka mane ka Isaiah chapter 41 verse 10 Isaiah 41 verse 10 ha so we o fihlile mono ka Isaiah 41 verse 10 ere o seke wa tshaba go bane ke na le wena o seke wa tshoha go bane ke modimo wa hao ke tla o fa matla ke o thuse ke o tise ka letsogo la ka le letona la go loka haka ke kopa ho e bala hape o seke wa tshaba go bane ke na le wena o seke wa tshoha go bane ke modimo wa hao ke tla o fa matla ke o thuse ke o tise ka letsogo la ka le letona la go loka haka mamedi wa ka e motle ke Isaiah 41 verse 10 ore modimo mona ha bua le rona gobane o bua le batho ba tshabang o bua le batho ba tshohileng lena lengolo le bua le batho ba seng ba sena matla ba tshabang ba tshohileng ba sena matla motho ya sa iponeng kapa ya sa ikutlweng na gore ebe o eme kae ebe go etsagala eng ka bophelo ba gae ebe ke eng e tlotlang etsagala ka bophelo ba gae ebe o bale dintho e kae ka ga di kopane ebe o bale kae ka ga dithapelo tsa ga di arajwe modimo ore o seke wa tshaba gobane ke na le wena o tshaba jwang ngwaneso modimo a na le wena gobaneng o tlamehile go tshaba modimo a o tshepisitse a re nna ke na le wena ke le modimo wa gago seke wa tshaba ke a utlwisisa seemo seo leng ka gare o sona se a o tshosa e maemo ana o bonakaga a ka godimo go matla a gago a o tshosa empa modimo o batla go tlatsa ka maatla o seng gona gore seke wa tshaba gobane ke na le wena o seke wa tshoga gobane ke modimo wa gago wa o tshepisa wa o tsebisa gore ke na le wena ke modimo wa gago ka goo se ka tshaba letho se ka tshoga letho gobane ke tla o tisa kotla tsa ka maatla ko o tshwara ka letsogo la ka le letona modumelele a o tshwara ka letsogo la gao le letona modumelele a o tshwara ka letsogo la gae le letona modumelele a beteng bakeng sa gago se ka tshoa se ka tshaba o tshaba e modimo a na le wena a le teng o tshoga eng o na le modimo ya magodimong ya phagametseng dintho tsotlhe ya phagametseng marena otlhe ya busang ebile a tla busa ka go sa feleng o tshoga eng se ka tshoga gobane ke modimo wa gago seemo sena se o tshosang se etsang o tshabe se etsang o tlhoke dipelaelo se etsang o doubte matla a modimo modimo seng ona o batla go kgutlisetsa go yena gore ngwana ka ke teng bakeng sa gago sekebe wa ba wa tshaba gobane ke na le wena le o ka feta ka gagotlha moreti wa lefu tseba gore modimo o na le wena le o ka feta ka ga bofutsana tseba gore modimo o na le wena ka ga seemo sa o tlhoka mosebetsi se ka tshaba gobane modimo o na le wena go kuleng gagao se ka tshaba gobane modimo o na le wena go fokoleng gago se ka tshaba gobane modimo o na le wena bana ba o fetogetse se ka tshaba modimo o na le wena gobane modimo o na le wena seke wa tshaba seke wa tshoga gobane ke modimo wa gago, ke modimo wa gago. Se ka tshoga letho, se ka tshoga letho, se ka tshoga letho gobane ke modimo wa gago. O na le wena, o tshepisitse a re a ka se o tlogelele, a ka se o latlhe. O tla dula a na le wena ka dinako tsotlhe, o tla o tshwara ka letsogo la gae le letona, o tla o tataisa tseleng ena ya bophelo, o tla tsamaya le wena, o tla kena le wena ka ga seemo se se le se seng, a betse bonnete ba gore wa o inela ka ga seemo seo. Ka ba ka gopola mmina thoko o reng bodibe ba mahlomola mo ke neng ke timela ga ke se ke ya tebela modimo wa tlhaga wa llopolola o tla go inola modimo. Ga gona seemo se ka godima matla a gae, ga gona se mo sitang e le modimo wa rona. Bekeng ya ne ka pelo e fetile re ne re bua ka gore re latlhela dipolelo tsotlhe tsa rona go yena gobane ke modimo ya re kgathalelang. Ka jeno Isaiah 41:10 e re o seke wa tshaba ngwaneso, o sekebe wa ba wa tshaba. Eya, se ya tshosa seemo seno, se etsa motlhomongwe o tlhoke le tshepo ya gore naebe se tla feta, se etsa motlhomongwe o ipotse gore na gao gore nna ke le ka gare go sone, empa se ka tshaba. Se ka tshaba gobane ya o tshepisitseng o a tshepagala, o tshepisitse modimo a tseba go a tshepagala, o tla fela a phetise tshepiso eo ya o tshepisitseng yona ya gore se ka tshaba gobane ke na le wena. Se ka tshoga gobane ke modimo wa gago, ke tla o tlatsa ka maatla. Ba o tlhoka maatla a mašwa, modimo o tla o fa ona mo jwetse ro modimo sena seemo sena se tlhoka ke na le maatla a mašwa. Gobane ga ke batle o tshaba, ga ke batle o tshoga. E se ke ka o rapela modimo ya sa tshepagaleng, o a tshepagala, o a tshepagala. Ga o tshepisitse se o tshepisitseng sona se tla fela se etsagale. Ga o tshaba empa o mo rapela e ka ga o mo tshepe hantle. Ga o tshoga empa o mo rapela e ka ga o mo tshepe hantle. Mmeng ya modimo o batla ka tumelo yotlhe ya gago, o batla ka tumelo yotlhe ya gago. Ga o ya go yena o mo rapela, o mo kopa, o batla bona le tumelo yotlhe ya go seo se kopang, seo se batlang, modimo tla fela a se phethagatsa, a se phethise, a o fe sona. Se ka tshaba, ke molaetsa wa kajeno. Se ka tshaba gobane o na le wena, se ka tshoga gobane ke modimo wa gago. Go kuleng ga gago modimo o re o seke wa tshaba gobane o tlo fola. Lefifi leo leng ka gago go lona modimo o seke wa tshaba, o seke wa tshoga gobane ke modimo wa gago. Yena ke le seedi la lefatshe, ga ya qetelong ya letsatsi e tlo ba teng, e tlo ba teng ga ya qetelong ya letsatsi. Seke wa tshaba, seke wa tshaba. Yes, ke utlwa gore o badile ngwaneso mo o leng teng, o sekere sekolo empa mosebetsi ga oo. Se ka tshaba, se ka tshoga. O tla iponagatsa modimo ka le leng la matsatsi, a utlwe dithapelo tsa gago. Gale o batla mosebetsi, o a utlwa modimo. Se ka tshaba, se ka tshoga, se ka daota, se ka belaela. Modimo ya matla ohle, yeo ya matla ntweng. Ei! Eish, ska tshaba ona le yena, ska tshaba ona le yena, ska tshoga. Ere go fetse bakala mo tsotsi go lona o kene le ntsweng la kajeno 0614009894 0164211439 Isaiah 41:10. Ke molaetsa ka bo yona, gore ke molaetsa ka bo yona, ke le ntswe le finyellang ka gare. Go motho ya nang le tshabo bophelong, go motho ya nang le letshogo bophelong, ebe ntho e e ntshwereng e tla ke e fole na. Na ebe nna ka le la matsatsi ke tla ke fumane mosebetsi na. A na nna ka natsatsi leo ke se ke tshaba gore ebe na ke tla ke thabe na le nna bophelong na. O seke wa tshaba gobane ke na le wena. o seke wa tshoga gobane ke modimo wa gago. Ke tla o fa maatla, ke o thuse, ke o tiise ka letsogo la ka le letona la goloka gaka. O tla o fa maatla a o o bonang a se a le siko bophelong ba gago, modimo o tlo o fa ona. O tlo a restora, o ne o na le one ba bona kareng tseleng o tsabaya o ntse o felelwa, modimo o tlo a buseletsa. Ke rata ka bane modimo a buare o tlo buseletsa dilemo tsotlhe tse kileng tsa jewa ke bogolwane bophelong ba gago. Modimo o tlo buseletsa, seka tshaba, seka tshaba. O tsamaya le monga bophelo, yena e leng a le teng ka legong ya lefatshe, yena e lengwe ke yena ya ntse legodimo le lefatshe. O tshaba jwang o na le modimo ya maatla ga kana-kana? O tshaba jwang yo le gore legodimo ke tone ya gae, lefatshe ke bonamelo ba motho wa gae? O tshaba jwang? Gobaneng o tshaba? O rapela modimo ya maatla gagolo, o sireletsa modimo ya maatla gagolo. Modimo yeno e o maatla, yeno o maatla. Seka tshaba, seka tshoga, seka tshaba, seka tshoga. Ke modimo wa gago ya teng, ya tla bang teng ka go sa feleng.
1: Dumela o Sinthabi, kudumedisa lebitso la Jesu wa Nazareta. O sa bala Isaiah 41 verse 10 e reng, o seke wa tshaba, Modimo a re gobane o na le rona, re seke ra tshoga. Tse re tlhagelang tsena tsa motsotsonyana, o itse o tla re tshwara ka letso le letona la o loka ga gae. Re kgothatswa ke Modimo ka sebele gore ona maemong a ntseng a tlhaga a boima a go utlwisetsang botlhoko, re seke ra tshoga gobane o na le rona. O tla re tiisa ka letso le letona la go loka ga gae, a go tla re fa maatla. A o lengwalo le monate, Modimo a letlhonolofatse. Re leboga bane ke Modimo ya tshepagalang ka dinako tsotlhe. Ga e le ena reng re seke ra tshoga, re keke ra tshoga bobele ga bone bong, gobane o na le rona ka dinako tsotlhe. Ebile Modimo maobane le kajeno le isa dipheletsong tsa lefatshe tla duleng tse le Modimo. Ke Modimo ya ntshang lentswe la gae ga qeta ba le phethagatsa. Re ya leboga o Sinthabi Maneke ka Facebook.
0: Mmane ke rato la go leboga nna tle ga Modimo mpolokele wena mmogo le ba lelapa la gago. O seke wa tshaba, o seke wa tshoga, gobane ke na le wena. Le kwa kgotso. Ke tele kae madaleng?
2: Modimo o fa maatla a matšha, ke Modimo wa restoration, Modimo wa kgotlisetso. Go Isaiah 41 verse 10, o seke wa tshaba gobane ke Modimo wa, o seke wa tshoga, ke na le wena. Ke tlo fa maatla go tiisa ka letsogo la ka le letona la lokae. Ba bona Modimo ga o tiisa gore ga o tshwage fela ba utlwela, o go tlo fa maatla, o go fa maatla, o go tlatsa ka maatla ga ketsa a ba re tiisa, a ba re tshwara, go bana le lentswa mantswe a beyang melomong ya rona, gore mantswe a ne a beileng melomong ya rona e be mantswe a phethagatsang gore re seke ra tshutha go yena. Modimo wa rona ke Modimo wa go tlholelang, ke Modimo wa go tlholelang sephiring. O re re seke ra tshaba ka jeno o bua lentswe la gae le maatla, o re re seke ra tshaba gobane gotlhe mo re tsamayang teng o na le rona. Ka pita o la mmona Modimo onana ga na re go Psalm 23, ga o fa ke modisa wa kankekele ka tlhoka letho. Ga o na le Modimo ga o tlhoke letho, ga o na le Modimo dintho tsotlhe di a sutha gobane o tsamaya le monga bophelo. Ga re itshepeleng tso ga o fa re tlo kgona go tlola, ga re tshepe Modimo a tlo kgona go tshwarisa sa bolaymoya e le lentswe ra gae, ga re tsamaye ka mogau le wena tsala o sentšhabise te Modimo wa go tlonelo saletse wena. Amen,
0: amen, amen. Yano seke wa tshaba gobane ke na le wena. O moyeng kgotso
2: sentšhabi.
0: Ke
2: rata ga o na le lentswe le o le buileng, wa re o tshaba jwang empa o rateng.
0: Jesus.
2: Ka ba ka ikutlwa ke swang, gobaneng ke dutse ke na le letswalo la mo batho ba o ketileng ka re ke ja le bona, ke nwa le bona, ke tsamaya le bona, ke etsa merero le bona, empa ba fetiwa ka nako e nyenyane. Empa letsatsing la kajeno ga o tla ka lentswe le tlang ka moporofeta Isaiah ore o sekebe wa tshaba. Ke na le wena, ke tla o fa maatla, ke o thuse, ke be ke o tiise ka letsogo la ka le letona. Ga e ntse e theoga Nthabi, utlwa letswalo lane le ntse le fokotsega. Letswalo leo ke neng ke se ke ba tshaba ka lona, utlwa se ke dutse ka tshepo jwale. O re bona ba tla swaba, ba tla swabiswa. Modimo o re o tla ba swabisa ba ba tlhabisa.
3: tseneng ditlhong bao e leng dirang go wena bao lwantshang ba tla ba jwale kae kagabayo ke na le maatla a o bua ka taba tsena lefatsheng la kajeno o sekebe wa jara ba dipoko sekebe wa ba jara gobaneng ke tla o lwanela ba o tsekisang ba keke ba o tlhola ba keke ba o etsa letso ke tlo o tisa o mankafatshe ga e ya ka godimo bane e le nkwankwe thadiawa empa ba itshetelang jehova ba fumana matlha matšha ka lefatsheng ke lena ga ke tshwee bobele ke bua kano ka katisa ga re a kebe ka tshoa bolela ga bone bong gobane o na le nna ukwe sefela gore o sa tlhamparalla le bona bophelo bona ke a leboosentabise ena kgotsa o boloke ke santsane re ntse ka matshwalo e lefatsheng a sonta o ipotsa gore ga baka ba kena ka metlatsing kilena ba tlore empa re sekele wa tlha ka keresete morena amen
0: ka keresete morena amen e lesomele metse metlhano metsotso mo ranteng ke goreng ya gona ya lesomele motse le mongwe o ntse o mametse jalo tsoseletso ya moya go leko fm 91.0 gomme ge re mogatlhelong wa lentswe la kajeno mo teng he re balang Isaiah chapter 41 verse 10
4: Ntabi ka tla tshogo le ngolo o tswa modimo o ge o go o seke wa tshaba go bane ke na le wena ke tla o tshwaga ka letsola ka kutise Ntabi
0: ka tolaka
4: wa tsama ke rata ena pesa le me e re nka thuthumela pela mang ha e se pela modimo ba go hlokeng ha bana ba rona mosebetsi ba seke ba tshaba modimo o na le bona o tlho ba sireletsa o tla ba thusa ka tsatsing le leng a ba fe mosebetsi le ba tlhokang dijo ka keresete morenang kgono le zizong lebenane
0: nkgono le segato laka ke a leboga ga modimo a mpolokele wena mmogo le balelapa la gago reketso tsena ke nne ke nkemeletseng tseng ke kena ka kwano
5: ntabi re ko dumedise lerato o kele ko tlhomphile tsatsi la kajeko ke dumedisitse bamamedi ba lekwa ba gole le ba gaufi ba ka go dipetlele tsisitronko lengwelo la gago le luki le monate modimo o re fa tshepo modimo o gotsetsa ntho e se tepeletse ka maatla gobane re le batho re ya kgathala empa lentswe la ntate modimo o re re se tshabe re se tshowe gobane o na le rona le ka ga lefifi re bona le ka re dintho go lefifi marena o re fa maatla le tshepo le tumelo ya gore re se tshabe re se tshowe gobane o na le rona ka kreste re fa maatla gobane ke mookamedi ya renang ke ntate ya mogau ke ntate ya lerato ditshepiso tsa ditlhola ka o sa feleng amen ke qalo leqetelo
0: alpha and omega ke modimo wa rona eo
6: kumedisao sentlhabi tsatsi la kajeno kodumedise kgaitsedi aka le bamamedi botlhe ba le kwa fm ke na le wena o sentlhabi go tlwa goreng ya borobong go fitlhela goreng ya lesomele motswe mmedi o bo utswa ke lebole le lengwelo la gago la kajeno kapo molaetsa o mogutshwane o tswang lengwelo la Isaiah o seke wa tshaba o seke wa tshoga ga mmina se fela o re dira di ka ntloya ke sa ja monono o sentabi dingata tse tsagalamapi tse re etsang le gore re be re tshabe batho ba lefatshe re lebala gore mo o teng yana ya okametseng magodimo le lefatshe ebile re tshaba re tshoga le batho ba lefatshe re lebala go tshaba le mo e leng tate modimo yana the creator batswadi ba lla ausintabi matsatsing a kajeno bona ba tswetseng batswadi ga ba tlamehile ba lo mathela lengweleng ausintabi ba mathela ho bo re a tsiba ba lo sheba ebe bana ba bona ebe ha ba sebetswa ka pa hona ho lowa ba le bala o tenya o ka mesing re bua ka alpha re bua ka omega ke ena fela ka lo le tetelo ha ra tla ma ho tsira tla ma ho tsoa di a da tse tsala mesing ya rona o shabi ba na di ba me ka maoto ha re ra sebetsa ba si o sentabi ba lwa ntshana le maphelo a rona ha ba batlo ho bona rona re a pele ka

0: yona pina ya rona ya bobedi Teboho Moloi ha re it is well ya pele mehleng yo mhlaba ha re it is well me ina na go mbi re fela go fetse baka le motsotso o le momedi e bohloko o bohloko ya kere gore e be ke feng o tsamaya le yona o tsena tsepedi a tsa le tsena e tsa motho emotional le go khotso pina e
1: ka tsala o tlo tsiga ya to go mo nke ka nga ke tlapelo nya ka ke tsama le number 2 to go mo lo
0: te go mo lo ga tsela ka ke le boha
1: ka ke mme
0: pina tsela dina moletse o matla dina moletse o matla ka tsela kgethile go re la no ka tuke kgethile nna ka nnete ai ke ne ke sa tsotsiba 0614009894 le go khotso
1: a o tsini ka di le ka nne
0: ke tle ka medaling
1: a re te
0: ya se rato lag
1: eh je so ke mora
0: ya a bo kwe hle
1: all the time
0: oh yes
1: eh a o tsini ka di ke tsa ma di te bo mlo
0: te bo mlo it is well
1: eh a ke a
0: ya tu ba
1: tsina ya ha ina ina le mola isa eh a ke ke no no
0: a o tsini no si ke a le bo a ke rato lag
1: Amen.
0: Thank you my queen.
1: Thank you.
0: Elo shumele metso robo metso tsura go libilo reng ya gona ya le shumele metso medi dipina dipendi ba ho fela go kgetha gona e be ke feng e o tlang e bua le maikutlo ha ke tsa maya le tebo ho hle ke maneke maneke hle ke a le bua ga tolaka re lena tsa majolo le tebo ho ha re fela it is well o mo letsa re fela morning sister song number 2 di tebo ka mona ka it inside ya go tsa matsholo le yena so number 2 ya tebo ho molo ya re fela it is well hi nesu so number 2 ga tola ka hle god is good all the time ki ana modise ka mona ka phase 3 ana le yena o tsa matsholo le so number 2 re ke buke voice note ka kwana kutlo gona yona e reng
2: Hello, Gele.
0: Mogel.
2: Ntabi.
0: Ha
2: ha. Ha, ke nkhono le. Wa tsa ke tsama le ba. Le kgolo ka le kotswana le
0: tla
2: le tlaba go ka le
0: mao.
2: Nkhono le zi ka zo 11. Amen.
0: Nkhono le tsaka tla ka ke le bua hlelo na modimo mpolokelo na mola ba lapala ke lana tsa matsholo le tebo moloi. Ha re fela it is well. Re ke bona ka kwana se Ntabi dumela hle so number 2 from Mapule Ntshuntsa Lady in Red. A go tsa matsholo le song number 2 ele shumele metso sipile ke metsotso ga re libile jwalo horeng ya rona ya le shumele metso e ka bang e medi
3: hi hello
0: hello hello hello
3: tsa male song number 2
0: okay
3: ke makatli ka song 12
0: makatli ka mona ka song 12 ke le bo hle ke le bo swa ka ke rena a le nna a o Ntabi ke palo ke le naneng la batho ba renga ba tsa majwalo le song number 2 dumela mme ke kopa song number 2 bela bagene ka mona ka Restina Shapville thank you arwa le bua bela fa le bua hle ga tolaka lena go tsa majwalo le tebo ho moloi hari it is well wana ke thing yo batlanga ha ke itswa ka kwa ka dipapositsa ga so tsa le ko FM 91.0 ke itswa ka tsona me he re ke tsena fela ke ka mane ka Facebook nya Ntabise Moswe se thole ke bona gona ke bo mang bana netseng se etsa halang a sonte heng sa ka jeno Judith Ntete ke a le bohle ka go rata se etsa lang kwano mogele diko ke a le bohalo wena ka go rata se etsa la ka kwano ka re ho TYM Jack El Khadebe ka se robe ke a le bohle ge dira motho mapase ka pasi se gole ke a le bohalo wena ka go anane le se etsa lang ka kwano ka re ho tsoseletso ya moya e ke musito le wena rene sai le wena ke a le bohle ka o ananela se etsa lang Thakane Chechi ke a le bohalo wena hle My queen ka o ananela se etsa lang ka kwano ka re ho tsoseletso ya moya #TYM la o Ntabi o si ya molelele re ke ne ke nke ba mamedika kwano ba reng o Ntabi ona go tla o tlang kwalla ka thoko le nahle hona le pine ke batlang o tswe ka yona ha o tswa ka kwano ho tse o tsepedi tseo e teng e lengwe ke batlang hore ha o kwale ka yona
4: Abi
0: Hello
4: ya etsa motho a be emotional ngwana mme ke tebo a tebo mo le tena ngwana metsa motho a be emotional ke khotso ya Jesu ke a leboha Ntabi
0: ntate ba kume ke a leboha ga a Ntabi ha hona hore o tsetse pedi tso di bapetseng ke a utlwa ke a di utlwa di le pedi empa e tsamaya le maikutlo a ka e tsang motho ka nnete moya o mathe kae kae ke ena ya Teboho Moloi ha are it is well. Ke a tshepa hona le emo mo mamedi ya reng a se nthabihle a tseba ke latswa. Ka ke tse ke le mosebetsing ke tse ke phathahang ke latswa jwale ha ke a utlwa gore na e feng ebile e feng. E re ke boele ko tsipele hape gore ke e feng. Ya pele ke feng ya bobedi ya pele ke hleng yo mhlaba ha re it is well re go tsipele hle

0: Holoka FM 91.0 MHz and tsaka di khutlela ona mona re ke setjena go tla mona tena ke tsapa go khutla mo lenteng hle ntse ga pele nna le wena taba na rena so feela hle ke bona pina tsa ho hle wena ba ma khwatse ke bona go ngotse fase hle ya no ke batho ba vision field di ban ba re a ntona ntse tsaka di tsama mnate re go tla mla tsa go na hle ke hatele pe
1: Dumela Mr. G. Ke o kopa ntse ho haeyo pina tsa tsa.
0: Ha na pina tsa today.
1: Sama hantle Mr. G.
0: Ha le siyo haeyo re tla reng. Ha le siyo haeyo maga he. Ha le siyo
2: tsho. Mr. G. Ke
0: nake yo ke tla. Mwanesi.
2: Ai ho yentse mthongwa.
0: Ga tsa pina hle tsa ska ba ga ye.
2: Ho yentse wa ka mino yo ha o nkile bohato.
0: Eh.
2: A ha sa lo futhumetse o tswa qalong.
0: Ska sho jwa.
2: A sa lo koma metso. Lunga a tshi bona ngwaneso.
0: Mhm.
2: Ah nna ke tsama le aba ngwaneso
0: andante yeah no
2: please Mr. G
0: ntse tsama ntse tsantsa
2: I salute you ke shapa di attention ni di andag
0: I win
2: nanko ko Mr. G ke ntate mphosana po ti sin rote va tonda
0: di betse di mahetle mo ntate di betse di mahetle
1: Mr. G
0: ntate okay
1: me must be zone 10 extension 3 andante
0: lo na batho ba gale
1: Get lightly on my sotla qetel
0: batho ba gale
1: and then keep naya ka letsatsi message
0: ke mantu ba
1: yes yo Mr. G
0: hello na batho ba gudala gudala
1: ah and then you get to go for Mr. G
0: ke khata go fela lwe
1: o ba so cha isa o ya yo
0: Luna Luna ke tla bina go fela teng tjwa
1: hello hello Mr. G
0: hi wena yeah wena
1: hi wena the killer ka music
0: o mahaka na
1: o bona wa ha o mole kuri wa taking wa rinya
0: na
1: ke tsebe ba utlwela ha ona sunday for wena sunday
0: we
1: sikona kula ba bua nnete ba mametse dipinatsene kao fela ke tsa
0: letsatsiao
1: mosisi bona lantern rain that's my song I love
0: itlelifea
1: wena wa baba
0: oitlile life
1: hai wena wa baba o sebeso mane o tsamaya monate ne
0: ke topetseyasegalesa pile nngwe mo ke toletsa pina before ke tšhatšhelela morago e re ke setšhena
3: kuhi Mr. G
0: hello
3: watle wa re thabisa tsatsi lena
0: patsi
3: nna pina ya ka letsatsi ke atante ke leboga Mr. G bye ke fifi ko pebedi
0: thank you ke leboga ke ngwaneso e kutle motho kona gale a ntsa
4: mona ntata o ka chaka 7 ga ka o fa pina letsatsi ke sa fela ga 7
0: ya
4: o fa pina letsatsi ka o fela rona re ko o fa pina letsatsi
0: oh le se fom
4: ke sa ga 7 ke te bo phatlang zone ke dipo
0: o tebe sa le se fom me ka nna re ha le no mfa pina letsatsi ka jeno because ke batla o tsamaya oh ke a bona ke a e bona le ntshebetsa g okay yes ke ba snow justin
5: ja abutwa ka shame jene he wan levela mamela
0: eh
5: one level a one level no ah jela sound
0: nakaka
5: ho ipha a ntso letsa mari no hai
0: nakaka
5: ho ipha one level tsheng that's the mad sismagol di man utlwa
0: ma gauta go utlwa se go tle motho bona
4: what's Mr. G
0: sorry mathata
4: eh it's on twitter
0: ke sorry mathata
4: ampulukile wena Mr. G
0: ke go go betsa bro
4: a bolukile wena a Mr. G
0: ah
4: nda to tsipi
0: skash
4: tsipi ena Mr. G yo ah
0: yeah o ka lo tsaya pele se sa tsabanya
4: yo it's on twitter tsema
0: Ujo.
4: Jehova ampulukile wena Mr. G.
0: Ke le ba bro.
4: Ke
0: le tsa wena.
4: Ke tla matsatsi Mr. G. Ah, yo o tsepe ka ga ditsepe.
0: Ska tsho ba halo we.
4: Ah Mr. G. Ya ke o rata go tba ya ka.
0: Ah, ke tla ba bro ka.
4: Ke tla mdimo ampulukile wena tle.
0: Ke tla.
4: Thank you Mr. G.
0: Ke bra tlo sa pina.
6: Ke ke se me joke ka phela ndaba.
0: Sho bro ka ke
6: utlile ke joke ka phela
0: ndaba. Eita hola.
6: Ji. Ai kho. Thank you.
0: Ke mla se o sa qabanya lona wa tshe ya a re.
7: Ha Mr. Ji ai ka jo kule na ngwane so
0: yi. Pina le
7: tsa. Ha we ntse shim. Ha ka jo kuno baba o le le shogwa. Ha o no baba shim. Ai we ntse ntwa. Jealous. Go ha o gone le o kgethe ya pina le tsa.
0: Ai yo ntwe.
7: Yo. Ni le ke nka mana ka mo vango extension 2. Tsama hantle Mr. G.
0: Lenke sa shortcut se ding understanding
8: yona se. Mr. G. O mametse chisa fela ka 7 fela re tla fa pina le tsa. Chisa ka 7 re tla fa pina le tsa. Mr. G, i prosecutor mametse i prosecutor la hli number tsa ho a usi. Go ntsha pe fela ka tap tap o fela mani fu mametse prosecutor.
0: Lona o pina tsa tsi no tso ba ne ke batla go tsamaya so le hold it go le tshwere o le na le tlaleng na seo sa o hold it into against me o lokile tse na tla ne ke tlhophise mino ke o tlise jwa ka le kill tshepisi tse nna ke tshepa hala ho lona jo Mr. Jihle wa tla wa nhlatswa hantle ka music as always tshikopa ho utlwa taba ya di 30 a a mona metaba 30 re fitile re se batho se ba re kgile dieta sa ntse ba le mono ke batho ba ba dikwae kwae sentse sa ba sentse di eme hantle ka mono re tlokopana ka tsa dikwae kwae wena o saletse morao e re re hleke ba lokise ke tlo tsa pina re ke hleke ba lokise
9: oh motho ke go bana re motho mongwe wa di kra ba gidi ntse dikwae kwae ba go dietsa mali motho bana a go re ka dikwae kwae ya ha le re o motho wa dikwae kwae ke go pa o di ntse ke le lenyo le jalo mo ba ne kwae kwae ndo di gil ina le batho ba yona ke go pa o ipira e bua nne ka bo February ha nka thola monyetla ka kwano mana kwae kwae ina le motho a yona hle ha ke ka tlo ntse sentsa rona kwae kwae ina le motho a yona ke o bulela le tsene ka matso ke re ka ke tle tle ke se le mletsa o tlhokile ba la ka ofela ska fela pele ke tle ba la mletsa ona o re ga chaisa ke sa ba la mletsa mara ke tla ba kwae kwae ke ga wero re tsi ke ga thoko ke le re ba re ba ka le futi Mr. G, red five, kita mula aku tu tidak hendak ke. Asal saya tak tidak sama dengan manja lo manda. Bagaimana manja ke ibu ni mama ni mula. Sudah kuai kuai.
10: Sunday Soul Serenade with Mr. G every Sunday afternoon from.